0: kuen bare tepe ko apa iwi ko apa hindu ko pene ni si awa tishi ni e hindu ko upu awu karai ko awa ni e mikrofoni ko apa ko shin bara karo shuka u apa ko apa jo para karai marandu awa kuere o ushi ni e kai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai.
1: 1